Masal kantawita na inayaruh sal kantawayista. Arkayawayista. Hani ichik pachimunas niya ka na yatakik utik katayinatek. Sa sinayuka kusist abeo kamat hayin rakik nicha. Hakawir untasina. Yaqib hila kulyakanakik ukamat pis hayl kantat unyhasib harakik. Munasin taypina.